0: kuvugana n'umuntu wese ashibamira imitima yacu. Ndabasezeje ndanzi y'ukuri kuko kutavuga ukuze kuko kuvuga ukuzi. Navuga sinavura kuko sinavugiye umuvumbi kumuvumba tuzoba dusubira umwami Imana niyabakinteje ubuzima ngo ndamukorere.
1: Mu mugambi w'agakiza Yesu Kristo yahisemo kuza gucungura umuntu ngo amukure mu cyaha. Yarababajwe aricwa azira ibyaha byacu, ariko yarazutse anesha urupfu. Yagiye mu ijuru gutegura habera abazoba, kandi agiye kugaruka kujyana biwe. Mwizere mugenzi, niyaza uzojane nawe.

madame. Uvuze ngumwe wo mu bagore bibipfafa. Mbese umuntu yokwama mu nziza gusa? Oya, haba namba.

wiweze indwara ushobora kwivurisha amakara. Indwara ya mbere, uburozi kurenza urugero rw'imiti canke rw'ibiyayuramutwe. Amakara ni wo muti mwiza wo gukoresha igihe woba warozwe canke warengeje urugero rw'imiti. Vanga ikiyiko kimwe canke bibiri mu mazi make. Icyo rero ni ikiyiko cy'amakara cyubinywesha uwo mugwayi. Indwara igira kabiri, ugucibwamo. Amakara ni umwe mu miti ikomakomeye ivura indwara yo gucibwamo. Akarorero, iyo ugucibwamo kwatewe na kolera, umuntu akuze yofata ibiyiko bibiri vy'ifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi inshuro zine ku munsi, kandi igihe cyose yitumye agacanywa ibiyiko bibiri vy'ifu y'amakara mu kirahuri cy'amazi nyene. Muragabe, umugwayi acibwamo ntagumwumira. Mu bimenyera ku nyota nyinshi, ku munwa wumaganye, umukoyo uvuze cyane, urukoba gumaganye, hamwe n'ugucokera k'uruhorihori ku mwana. Mu gihe umugwayi yaguye umwumira, nanywe ilitiro y'amazi y'umuceri yongewemo akayiko gato k'umunyu. Nanywe duke duke uko iminota itanu itanu iheze, naho yoba adahwa gushika asubiye kuronka umukoyo ukwiye kandi umeze neza. Indwara ya gatatu, iseseme no kudahwa. Amakara ni umuti ukomeye uvura iseseme no kudahwa. Igihe cyose umuntu akuze adashwe, mu ikiyiko kimwe cyangwa bibiri vy'ifu y'amakara ivanze mu nusu y'ikirahuri cy'amazi. Umwana koresha inusu y'urugero rw'ukuze. Mu gihe umugwayi adashwe ayo makara, cumuha ayandi ubwo nyene. Kandi igihe cyose iyo uhejeje kunywa amakara, utegerezwa gucunywa ikirahuri cy'amazi. Indwara ya kane, imyuka yo mu nda no kuzura inda. Amakara arorohereza umugwayi yuzuye inda canke yumva imyuka myinshi mu nda. Nywa ikiyiko kimwe canke bibiri vy'ifu y'amakara mu nusu y'ikirahuri y'amazi igihe woba ukeneye gukira ivyo bimenyetso.

0: Ego hadi wa gakiza kisoko yukurie dushikirige chisaha zitandatu minota 19 kiganiro rero kayabagukeza kirabandanya reka twakira umunyanyi ku murongo. Allo.
1: Allo.
0: Ego ni sawa.
1: Yoni ko kimirima na Francine wo mu ntaya ya Burunga.
0: Francine Iburunga.
1: Mu ntaya Burunga muri musonga ati.
0: Ego kaze mu kiganiro Francine akayabagukeza.
1: Ego ndakaje ndaye Karibu mufasha wanje.
0: Ego.
1: Namutele kuzoba kwa Jefu.
0: Mhm.
1: Yoni kuza kayo kuza bana banje bose.
0: Ego.
1: Yoni kuza kayo kuza muna mwanje. Ferali.
0: Mhm.
1: Yoni kuza kayo kuza muna mawe amjaye.
0: Mhm.
1: Ati delbera ka simba kwira.
0: Ego.
1: Yoni kuza kayo kuza oba mabukwe.
0: Mhm.
1: Nyanzi odofina.
0: Ego.
1: Ani mahali kuza kayo kuza mangweli mmanu ya kiza.
0: Mhm.
1: Akabu kheta na wenyene.
0: Ego.
1: Najana ni Bujumbura.
0: Mhm.
1: Ugira mugora wa mwiza.
0: Ndagushimira cyane Francine.
1: Ego murakoze.
0: Murakoze cyane nawe.
1: Akaririmbo nako.
0: Akaririmbo.
1: Hey.
0: Mhm.
1: Imana niyo nkuru.
0: Ka kakuharia.
1: Yakani kazi.
0: Wako ako nako dufise ngaha ku radio.
1: Mwana kari kokose.
0: Sawa ko kari mwo kakunezere nagakurikira.
1: Ego.
0: Ego mubandanya mukurikira isamiriza gakiza ku isoko yukuri. Ndabashimire rero cyane mwebwe mumaze kwakura mwipfuriza. Akayagukeza abakunzi banyu. Aho baherereye hose Imana ibahezagire. Reka rero nanje ndabipfuriza kayo gukeza kuri mwebwe mumaze kubironka gushika uyu mwanya bibatembe neza bagwe neza aho muherereye. Namwe mutarabironka ariko mukanya mwizere ko biza kubashikira. Bize kubagwa neza rero aho mubyakirira hose. Ndabatumirira rero kubandanya mwakure kwisamirizi agakiza ku isoko y'ukuri kugira ngo ibashikanire ubutumwa. Aho hose mutabasha gushika mu mwanya muto cyane. Yego mwifuriza kayabagukeza abakunzi banje.

Isaha 12 n'iminota 35 amutubabarire ku mwanya twarengeje ko waca ikiganiro twige bibiliya kirangiza iyinga ariko reka tubahamagarire gutiga amatwi iki kiganiro reka tubahe ikaze kuko amutumire yamaze gushika muri studio za Radio Gakiza ku isoko y'ukuri.

ikiganiro twiga bibiliya. Twiga bibiliya ni ikiganiro gishimikiye ku ndongozi yo kwiga bibiliya, mushikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri.

Isaha imwe n'iminota 36 kakanya kabariho ngiye kuba sezera ndabikibanuye amizeri yaremye niwe mwabanye kuva igihe cy'isaha 9 atresiforoni nzima kabari wagiye kunkorera mu ngata imana ibaye kugira ijoro ryiza bye bye.

0: Radio agakiza ku isoko kuri kiganiro tumira wawe aruhuke isabato ni God's Family ni hariya ibubanza turimba indirimbo batazire isabato. Allo.
1: Allo.
0: Imore.
1: Amahoro.
0: Tuvugana nande?
1: Na Honda James.
0: Twakuri hehe James?
1: I know muri kinyinya.
0: Kaze mu kiganiro.
1: Ego ndatumiye muyomba guzuye kumwe kuvenira ngaho ku isabato.
0: Ego
1: ndatumiye nandayi kumwe kuvenira ngaho ku isabato kuri kibali.
0: Ego
1: ndatumiye nundi mugabita murera tuzoro kuvenira ngaho nyene ku kibali. Ndatumiye na mabu kwe muri gasenyi.
0: Ego
1: azero hukiraba kuri zengero bahere baherere yahamwe ego ndatumye abandi bose basanga batarukisa abatu
0: ego
1: ndagushimiye
0: cyane